0: que sunu bay aladi mam gor gui ndjay mu nek lu am solo mais ki nek ci lim bi nek muy suma yaay suma xarit adjar tundi ku tion allo
1: wa assalam alaykum
0: wa yaay boy
1: wa dundum bay borom geew bi
0: wa wa wa lolou dafa li ma ma sono way ci stade bi reyna
1: wa lay ziar bu baakha ba
0: wa yaay boy bu mo la ñeké duggal yow no wara def bu mo la ñeké duggal
1: ana nuyo rek
0: ay ci
1: yew bi aate tonna jabodu setan nyari dong gore a sambaya dengan jai kuman samrom dan leji di jijorna batari yaram ar sama dom je mo beug mo ma sagal lol asoy seyay ana seyri bintalay way ana bayu asu ana bayu mamadou lamine yey sa mbok lay geureum bakari yoromar sey mbok la geureum sey mbok la sagal bakki de mo njay bi mi ngenté sa soxna ci wala yennuma ak asan sek sey mbok geureum la am de jam yi geureum la deuk nooy geureum la bakareeram arnu malay def lu mala beug wax say mbokk ko wax bakare bakare yaram ar ana bayu asu lay wo aso say ay ngay bayu asu kon nak ni do sen maro me
0: besan
1: a geu be a etoñ la mbokk yaay gorondoy mbokk yaay marmbay mbokk yaay kanj yini topé doomi gar mi yaangi ci yow muñu metti lol gore banu rek la sama doñu go jëm sagal sama jaxlé jax ci yow la jëm
0: deysane
1: bakari jikko yone ngala mbo yaa jurdel ko nop mu nangu da nga mag baax ñu denk la binta ana baye mamadou lamine ana bayu aso aji aso zayay mom nga duppé sa dom
0: ndaysan
1: sama dom ju gor je bari ndom sama promoteur bi
0: kon
1: geew bi a te ton la dudum bay borom geew bi lay wayal
0: ndaysan
1: ni do ten moro
0: me yaay ndiku
1: waw
0: me yaay ndiku est ce xamane radio senegal yang koy yengal
1: Leysane
0: mais xam lu ma la bëggoon dik laaj ba paré moy sa digënté ak Bakary mu dem mu nar la sagal le 18 juillet sen digënté la bëggoon xam touti
1: ah Bakary ram a de tubarkal yalla ma bolé ak mom rek té tubarkal xam nga lak da fay fay sincère
0: deug la
1: yalla nak bolé ko ci promoteur tubarkal lu mu sa way nak man mako lu mu teug tubarkal man mako
0: yow ya ko way
1: ndeysan ala benn bis mu teug benn way kat fet ko ci kaw ndeysan mu ne ko ko lay wayal mu ne ko sama yaay liki ne tok momay way
0: ndeysan
1: man ban ni ma dugg ci lamb ci tubarkal momay wayal mom la jël momay wayal moy sama yaay
0: ndeysan
1: da koy ñaanal nak bisam bi mu jup ci barke sayyidina muhammad yalla ci am dam
0: amin amin way amin yaay boy
1: yalla ci am dam
0: min
1: man bala mako geureum sax ay mbokk mako ndeuk geureum bo fekke kero ni genti tabarkalla ay mbokkom ay jambu ay deratam ay rakam ñun ñepp jël kero franc
0: ndeysan
1: ngi tok
0: lolu amna solo
1: ñom mor mbaay ngi tok
0: ñom mor mbaay kanji sama waji waw
1: ñom gorondoy ngi tok
0: laaji gorondoy
1: ñom ñom ñepp ñi ngi tok tabarkalla ma sha Allah
0: ndeysan
1: kon bok bu amé defam bi néma damay sargal sama yaay ndiko ah lolu dafa reuy dudu mbay
0: waaw lolu dafa reuy yaay boy lolu dafa reuy
1: waaw lolu dafa reuy lolu dafa reuy
0: kon dal le 18 inshallah na ñepp ñew arène nationale
1: bu soobu yalla ak yoonte bi
0: jeexna yaay boy contane nañ ci yow bu baaxa baax
1: bu mako waxe dafa surprise la ko def parce que bu mako waxe sank sama dama joy
0: ndaysan ndaysan
1: dama wayal nak du ta dugg ci combat spécial bi ñu ra ko yo lañ koy sargal
0: yo lañ koy sargal c'est vrai
2: Lolu
0: amna solo koku momay Bakary diko jajeufal bu bax yalla na leel yalla defal jamm ndax li rafet na lol ci lamb mais elage ñu gis combat bi nga xamni mom la rew yepp don ciow muy digënte reg reg ak franc taxawna ak jambar production combat bobu lo ci wax
3: wa digënte reg franc dama nan sax avant reg woron bele ki ñu tudu boyña bo da foron jël franc wa parce que ciow lamb da len yag bolé
0: da len yag bolé ñom ñaar
3: wa da len yag bolé
0: ndaysane
3: wa parce que bu len ciow lamb yagé bolé nañ xamné carrément li ci mbapat du ci arène bi
0: deug la
3: parce que ñam lañ mbapat ñam né arène
0: deug la
3: mais dajé guñu arène ba légui parce que franc ko xol xamné champion la
0: jambar taxawal ko
3: jaaw sa franc champion la ñaaru combat la def 16 amul défaite
0: dedet
3: wa mais reug reug ñaaru combat la def ci arène bi matul 16 ci arène bi da franc kon moko upp combat arène reug na xam buy ñew ci franc na xam nu muy ñewé mom reug reug wa
0: franc nak
3: wa franc xam nga tay ki lay japp di la dal na la mala dal ay 12 fois ak 15 fois
0: fu nek dal
3: wa xam nga ki lay wax yoy yep tay fexel boy ñew rek bu ñew rek lolu bu ñew rek lolu na melni combat mo ngi leen soko bo ñom ñaar
0: deug la
3: parce que lolu la ma laaj pour ñu wone carrément kenn ko ci nek ci mënine il faut kenn ko ci nek ñewé ak xel mu dal ba ñu ñewé xol parce que lañ nan lamb ji kep ku ko yombal rek mo la ko xagn
0: mu na nek combat bam solo
3: combat doy war la combat bi yeb di xaar
0: de nga combat bi
4: man diglu na bakki dem ci ben way mu wax ni reug reug dan na franc nena fune bu dess ay armel mais na xamni franc moko gëna meew fim te ni geewu geewu geewu bredour
0: daf leen nank ci combat bi
4: waaw geewu bredour
0: daf leen nank ci combat bi
4: non geewu bredour dañ def ndank ci combat bi mais xam
0: nga
4: fuk waaw la dudu chaque fois mom li la
3: wa ne ci
4: commentaire da fay neex parce que bon assure le
0: mais
4: fuk
3: demé non
0: après ndam nga may ñom ñaar
3: wa
4: ñom ñaar
0: après ndam nga may
4: ñom nga dan sa moro mais na la xamal ben affaire fim te ni franc moko gëna assurer
3: wa parce xam nga tay li dudu wax fuk yoy non
4: waaw
3: man dama ko xay nangul
4: deug la mais franc moko gëna assurer
3: wa d'accord mais xam nga dama la wax li ñaar mbeuri ku ci nek ni nga ñew ci lamb
4: waaw
3: ba paré 50-50 bobu non
4: waaw
3: dama koy tek ci digg bi bu kenn wéccu sa moro ku wéccu sa moro ñak
4: attaquant lay bëreul de
3: wa dama né
4: reug reug xam nga problème am bëpp lan la attaquant bu bëreek mom reug reug bo taxawé
0: dina la wax ñaari mbir
4: ma ngi lay déglu mbay
0: suba di ma jox loxo da nga né gis combat bo xamanteni aduna koy xaar te ñom ñaar ku ci nek xam nga noy bëreek sa morom fra limi def def def li bu arbitre chef lay taxo def ramu dobsan
4: allah akbar
0: combat bu doy war ngay gis
4: du ko xaar fenn du
0: ma ngi ñew bu seenam tag nga reer nga reer lu dis taxaw yu xu dama def melni mbir ma ngi ñew combat bu doy war ngay gis combat bi fuk fuk lay wax man Bakary lo wax
2: man ma ngi ci yow de
0: ah
2: parce que xam nga niko japp diko daan diko daan diko daan diko daan diko daan donc say ñëwaaté rek
4: loolu nga yaakar
2: non xaar rek mo wax la say ñëwaaté rek xam nga gis nga reug reug bi nga gis ci boyña il sera plus près face à franc parce que gis nga nit kuy jël ci revanche yow bo fekke yow sportif nga parce que bo xolé reug reug ak parcours bu mujjé def ni il est devenu de plus en plus sportif
0: professionnel
2: il est devenu plus professionnel donc mom warul sax yaakaaruma ne sax dina xalaat ni dina yomb franc bi ma doon daan laa war a ñëw daanaat xam nga la la war def ci boppam franc bi ma doon daan mooy jël si revanche te ci ay ci simple laa ko doon daan rëg bu paree ngay am franc nag certes day ñëw pour ne carrément damay teggi tuuma day ñëw teggi tuuma donc bu jàppee ni ñu doon fël di sandi ñoom la war a ñoom la war a dajal si rek day nax boppam faut que mu paré deug motax bu dul né combat bi 50-50 la
0: dama
2: and ak mom ci lo
3: parce que
2: du combat bu yomb
3: parce que
2: combat bu nit
3: dama nga bëgg xam nga li non ha la lamb mental la mental la parce que bop mo koy béré
2: deux grands lutteurs
3: wa dama bop mo koy béré
4: très bien gis nga rek li ngeen bëgg limay def moy toujours dama franc dama xam nga sadik limu jittal motax franc dan nako fu nek dan nako fu ne dama ñew ci stade dan ko dof
2: non mais est-ce que yakaron peut-être communication bi ni rek la
4: wolé nako yamal ci communication
2: je pense que ci communication
4: nako yamal ci communication
2: non mo xiss
4: bu ñu bëjé ci biir gëw bi
2: yakaron mo ne rek rek dina ñew pour
4: xépp ko ay mbokk de
3: non
4: ko pokay mbokk de liu cher na ko poñu ay mbokk te fo duggu lañ fa
0: lolu amna solo
4: non du mari fi yaangi fi
0: lolu amna solo
4: yalla dara may
2: bi fek rek de
4: tim
2: bëgg lool lool indi salom bi sa yu daane nak ñom rek lay gëreem nak xawma nak xawma
4: liu cher na ko nga yëm
0: mu na rek combat bu neex
2: lew la way
3: mais lamb du ñow la
2: bokk na seri
3: ci lamb ji di ñow lamb ji bi
2: lamb ju reey
3: lamb du ñow
4: bay guuy gi
0: waaw
4: ak ñaabu ndaw
0: waaw ñu bay guuy ñaabu ndaw
4: no combat bu nara neex ngi no
0: combat bu nara neex lolu dina am solo trop bay guuy ak ñaamu ndaw da ngay gis combat bo
4: combat bu neex
0: ñaamu ndaw ak
3: ñang balo
0: bay guuy gi mo ki la
3: ñang balo ñaamu ndaw
0: dafa mbeur très bien mu nara neex combat bam solo mais bakari bala ndax yakana ni waxtu mi ni xoj legui journal bi tambali legui bis bi lo ci wadjal

0: يظلمون.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ñu leen di nuyu fi ci radio Touba fi ci mbacke la kaddu gi di baye ko di leen nuyu di leen ndokel di leen jaajeufal ci taxawayu magal bi lolu yalla defal nañ ci tawfik ak taysir kon nañ ko sante waye ki nuyo moy seen bokkum talube amadou li kaddu gi di baye ko fi ci mbacke di jaglel nuyo suñu kilifa ci kër gi ku bax te yaatal ñep imam basir silla ñu ngoy nuyu diko ndokel itam ndax liko waral moy dafa yaatu te yaatal mon ligeyam diko xarale kon yal nako yalla doli tawfik ak taysir ah ki ju ki tek nak moy ki mengo machine bi nga xamantene mo mengo handasa bi moy xarale bi moy cheikh mohammed touré cheikh mohammed ñu ngi lay nuyu di la ndokel sa taxaway ci diine ji waye sa taxaway ci magal bi insha allah itam bala ñu kefal dinañu ziaré suñu mbokk technicien imam pap fall imam ablaye sek asayd amina silla asayd ndumbe cham ak ki nga xamantene moy asaiqul amin sefer bi idrissa samba ñi dal suma len tuddé melna ni bahatuma kenn imam mohammed touré ñu ngi ziaré khalifa bi ki yalla jital te tan ko koku moy cheikh muntaka al mbacke diko ndokel ñaar yon nak diko ndokel ci magal bi waye tam diko ndokel ci gamu gi nga xamantene yonent bi mamam la diko ndokel itam ci gamu gi nga xamantene seydil haji malik mamam la kon nuyu nañu mbollem kuy kilifa diine kon su fekenteene wax nañu kon nuyu nañu abou bakrin mansour ben kilifa diine kon desatut xana di ñaanal ki yalla may katanam be mu jite rew mi waxna la ne yalla neena ñaar mo koy maye yahabu limay yasaw inasan dom yalla mo koy maye waye tam nguritam yalla mo koy joxe yu'til mulka kon imam bashir jomay ñu koy ñaanal yalla tawfik ak taysir ah way tabarakallah li lepp nak buñ ko defé ñu ko def ci suñu turu kilifa imam babakar diop ndax mo ñu yilif nak ñu commencé nak bismillahir rahmanir rahim fasiyene nak duggu ci magal bi be aggal ci alhamdulillah rabbil alamin fasiyene encore duggu ci gamu gi nak ren ñetti anasir lay doon mana dal ñetti element lañ koy def bu jekk bi moy gamu ci hadith ñaarel bi moy gamu ci alquran ñettel bi moy gamu ci seydil haji malik kon de munu ñoo ñak nuyu ki nga xamantene moy seyda yari kamarandoy mu aggalel ñu suñu ziaré ci tam ci alhaji mawdo malik dabbar matal nañu dal matal nañu kon ñu ne bismillahir rahmanir rahim jangal téré bu tuddu ibnu mardi marduya dañ ci fekk ci passu 18 nga fekk ibnu mas'ud di wax ni yalla tabaarak wa ta'ala moy xol mo xol xoli jami ñom ñep set ne xolu muhammad sallallahu alaihi wasallam mo gën ci xol yi yalla tanal ko bopam yalla tanal ko bopam nonu la hadith bi demé yalla yoniko ki mbollem mbinde fi di jinne ak ins yalla xolaat xolu jami set len me nya gëna sel moy sahaba ya baba kara ca jité mu tan len def len ay sahaba def len ay jaraaf ñuy xex ci diine yalla bi ñoñu nak yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax ne luñu gis rafet na ci yalla la gën rafet lepp lo xamanteni tam gis nañu ne ñaawna lolu yalla ñaawlu nako ni la hadith bi di deme kon commencé nañu ma commencé nañu gamu gi ne inna allah naka yalla azza tedna wajalna magna nazara kholna fi qulubi ibadihi ci kholi jamam yi fa wajada fekna qalba muhammadin kholu muhammad khayra qulubil ibad mo gen ci khol yeb fastafahu yalla tan muhammad li nafsihi ne ki mako jago moko jam mako jago fastafahu nak li nafsihi bokulak ma binduko ñeel sama bop fastafahu fi li nafsihi la wax dama ko tanal jago ko wabta'asahu mu yonni ko yebal ko bi risalatihi ci yonnintam yalla bamu defé lolou suma nazara kholan fi qulubil ibadi ci kholu jami mu tanat baada qalbihi gannaaw kholu muhammad fa wajada mu fek qulub ashabi kholu sahaba yi khayra qulubil ibadi ñu gen a baada muhammad gannaaw muhammad fa ja'alahum yalla def sahaba ya a wuzara wuzara nabihi ñuy jaraaf yonenti bi moy ñi nga xamene ñoko topone fi sa'atil usrati alquran waxna ko ci suratu tauba ño topone muhammad ba muy metti wallahi nga gis fet buy ñew jigen talal ko deñum te du laal yonent bi lolu amna ci uhud kon yalla tabaarak wa ta'ala ne wama ra'ahu lepp la gis tako almuslimuna ñoy sahaba yoyu hasanan muy lu rafet fa huwa lolu indallahi hasanun lu rafet la way nak wama ra'ahu luñ ko gis almuslimuna julidi sayyan fa huwa indallahi say lu ñaawla ñi moy sahaba ridwallahi yalla def len tan ndax li waral li imam touré da ngay deg yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena man ma genti mbinde fi yonent bi moko waxal bopam waxna koy ay yoon yoon ba muy labat ummu salamata neena ko xam nga ne li yalla bind ma ci gën tedd ta'lamina anni akramu khalqillah waxna ko waxat ko lolu mo woné yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo gën bindef yépp moko waxal bopam nak waye gannaaw muhammad sallallahu alayhi wasallam sahaba ye ci gën kon lolou su fekke nit ñew na ne day théorie ki gis gaynde de ak ki gaynde ak ki nga xamantene mom ki gaynde nguur ngar ki gaynde ngar mu de ak ki gis gaynde de ak ki gaynde ne dañ ko ne gaynde jaar na fi rek mudé kan mo gëna ragal gaynde ñu né ah kiko dégg kon ñu né kon ñun ñoo gën sahaba yi loolu wax la bo xamantene sharia du ko nangu ndax dafa wuté ak hadith yalla tabaarak wa ta'ala mo tan sahaba yi waye nak mën na né nit ki mën na upp sahaba ridwanullahi alayhim pay waye dina jafé ndax yalla neena tabaarak wa ta'ala yow kidul sahaba bo defone cavion bamu fess ci yiw ñom ñu def ben teunk ci yiw ñolo uppule kayfa nak ñom ñu def camion nga def teunk kon sahaba yi ridwanullahi alayhim yalla mo len tan wara waxtane ci gam nak moy rek yalla mo ñeek gam gam moy tag muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax yalla tag na muhammad ne innaka la ala khuluqil adim jikko ju rafet gi nga am yo muhammad sa xol bu rafet ngi yo muhammad sa nop bu rafet bi yo muhammad sa gir gu rafet gi liyese ba ankum rijza ahli albayt yalla negam la label label ay beutam mazaqal basar wa mata label xol bi label jikko ji neko law kunta fazan khaliz alqalb kon lolou motax sayyidil haji malik ne kon ki anarumu sana almustafa badama ata ali sana'un min alhadi alayhi jamil badama ata sana'un min alhadi alayhi jamil est ce que nun diñi defati dañi wotit la ñun de ñu ngi sakku jema tag muhammad gannaaw bi ko yalla tagge tag ko ci jikom ne ko wa innaka la ala khuliqil azim tag ko ci negam ak famem ne li yusiba ankum rijza ahli albayt tag ko ci beutem ne ko mazaqal basar wa ma tara tag ko ci xolam ne ma kazabal fuad wa ma raa tag ko ne yow ya rafet jikko walaw kunta fazan ghalid alqalb lan faddu min billahi ya rafet jikko kon yonentibi sallallahu alayhi wasallam lolou motax yonentibi ne ana khiyarun min khiyarin min khiyarin lolou la sayyidil haji malik wax ni fal ulubu khayru unasin summa khayruhum quraishuhum wa huwa fihim khayru khayrihim ndax yalla moko tan tanat ko lolou la sayyidil haji malik bind ndol fama jahay lula tedi xaju lembeli senegal ya woné leru dine ni la ko sayyidil haji malik waxe ana khiyarun min khiyarin min khiyarin kon lolou ñu ngi ci ñew be tax na ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañuy wa jang ben téré bu tuddu rayhan li dafa xewon diganti umar ibn al-khattab ak ben yahoud umar mo lebalon ben yahoud ñew diko feyeku ñu doxale sen diganté ay wax be umar ne ko gëjna ko ci yalla mi tan muhammad ci mbindef yep mu gën leen duma fi joggé te feyoma yahud bi taxaw ne ko gëjna ko ci yalla mi nga xamantene tanul muhammad defuko tous avant muy agar rek umar ngad ko mu daan mu ne ko dinañ dem ci yonent bi mu attiñ ñew ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yahud bi ne ko man de umar mo wax ne geñ na ko ci yalla mi tan muhammad mu gën bindef yeb maneko man itam mang koy gën ci yalla mi nga xamantene tanul dara tanul muhammad mu dal may ngad ma daanu umar kumu door nga daanu yonent bi ne yow umar ndaysan ki mo rafet jikko setal ni muy atté gërem loko ci ngad bi ngi ko daanu daanel ci pes bi ngi ko pes yow yahudi bi ma ngi lay wax tay bal ma ngi lay wax ne yalla mo tan ki nga xamantene moy adama yalla mo tan ibrahima def ko xaritam yalla mo tan musa def ko muy deey walem yalla mo tan isa def ko ruh yahud bi beg lol waye xamnañu ne maktubun fi tawrat muhammad habibullah muhammad mom habib lam te habib mo gëna koy yi yep kon imam touré nañ ko jang ne kana ne kon li umar ñel umar radiyallahu anhu ala rajulin ki ben way min al yahud haqqun bar fa ataahu umar dik ko yatlubuhu mi fe ku bar falaqiyahu mutasek fa qala umar tay di ma fay la walladhi istafa muhammadan mang koy geñ ci yalla mi tan muhammad alal basar ci mbollem lu yalla bind la ufarikuka tay duma la ba wana atlu bi min ka shay lepp nga may jox duma la bahal dara fa qala al yahudi yahud bi neko wallahi genna ko ci yalla alladhi mustafa muhammadan ala al bashar mangi genn ci yalla mi nga xamantene tanul muhammad defuko touche a awa muy agar rek fala tamani umar dal may ngad umar dal may pes bama joge maneko bayni wa baynaka abul qasim muhammad sallallahu alaihi wasallam moñuy atté la ilaha illallah bamu ñuy wax lolu yentibi ma ngi len di atté amma anta ya umar fa ardihi umar do domacé ko gërem loko ci ngad bi ngi ko ngad gërem le ko ci pes bi ngi ko pes bal yow yahud bi ya yahud adama dal safiyullah mom la yalla tan wa ibrahima khalilullah moy kharitu yalla waye musa moy najihu isa moy ruhullah kon dinañ len lu toll ni lañ am ci waxtu xana di len yegal di len begal ne khalifa bi abubakar mansour dina yebal ci sen national al khamis bi di ñew li le 13 délégation bo xamantene ño wara waxtane kan lan moy gamu tiwawon kan moy seydi el hadji malik lan la talif lan ñan la jangal ak kan moy seydi el hadji malik ak kan moy yonent bi dal lolu moy thème bi ci chaîne nationale kam fay yebal nak bokk na ci délégation bi ki jité délégation moy oustaz mohammed lamine ndjay mom moy jité délégation bi bokk na ci délégation bi oustaz bara samba bokk na ci délégation bi bokk na ci délégation bi tam oustaz seyba ndjay li lepp nak ñu ko def ci ki nga xamantene mo yoré commission culturelle moy imam papa ali ndjay mom lañu denk mbollem lu aju ci culture ci gamu tiawon ñu leen di dalal di leen xamal ne li moy amé chaîne nationale su fekkentene minuit jotna be 1h tek bi minuit be 1h minuit su 1h joté lañu commencé waxtaan wi kep ko xamantene bëgg nga wax dara ci seydi el hadji malik wala nga laacc ci dara ci seydi el hadji malik wala nga leerlu dara ci gamu tiwawon ñu ngi lay ubbil téléphone bi ci numéro bi 33 849 12 44 ki leen di dalal moy seen mbokk amadou harouna li comme ni nga xamantene non la ko sang bi doon defé cheikh modou mamoun amar kon mbokk yi ne ngeen ko siwel nako ñepp yek chaîne nationale lay doon ñi ñoy waxtane li nga xamantene moy gamu tiwawon seydi el hadji malik ci tiwawon kan moy seydi el hadji malik kan moy yonent bi kon mën ngeen joko ak ñom ci téléphone bi ñuy wax 33 849 12 44 al khamis bi lay ñew lay doon su 1h joté assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم

0: Aji Fatou Bari golle ma jodi pewi kanko wadantuno en kabruji e jajje demgal faraysi do e RSI Radio Sénégal International to karalla gal wonton ko mam Jemessar Ibrahima Fall chaîne nationale woni ton ko Seni Diop wondude ja Marie Claire Sen e yesande ko gilmon sel mon el haji Oumar Barkabal enen pudro kabruji men dabbie demgal pular jewto gol do skali ndi woni revision constitutionnelle pelle eden ganda ko rento heringo woni societe civile kambe non be ngulliti masore naki kadima do gede dawrugol ma teske e gede de e wiide men no do wonde jagorgal Mamadou Ndoye holliti wonde dum don koko tawi jogori nawde leedi Senegal tawa ko do hay goto anda dum non kadi wala ni adda bitene wala ko bi mbiyate tuban kore blocage kala ko faati e waylude dosgal lindi tawa non waaw yaadude e kuule de ganduda tawa ko landa tawa dum non teska am kadi tawa la budda wada jonde jewtidal pamondiral hakkunde bibbi lindi ngam jertinde de don gede didi rento heringo woni societe civile en dari en hollitima daro hen ngam addude hen ballal tawa ko mojja pewnowal tawa kadi adden mijoji to bange waylo wayloji tawa ene wawa fondude gede de yenne ha yaaja tawa koye pamondiral e wiide Mamadou Ndoye ko faati e waylo waylo dosgal lendi pelle e societe civile en kambe non be jubbini yewtere hakkunde mabbe e janiyankobe do e Dakar koye tawtorede men no do wonde jagorgal Mamadou Ndoye kadi e maître Mam Adama Gay e Moussa Mbaye woni no rapporteur général Chukko rapporteur général ko faati e scénario kanko be jabtorno jab namde janiyankobe be to Touba ndiyam toboji di enne kadi nanni e won e besnguji e tadele kena wona mini metruji chapande tati e jenay teska maton ko watindi ko ha der galliji kewdi nati e ndiyam kadi e lede gonde ton to wuro teddungo cité Mourid tanton hollita man non hay so tawi golle nan ton golle ngam yubbinde hen kutorde to Touba ngam ittude horsude ndiyam toboji di dum non ne kadi teskama e won eno kuji ha asabi lonas to bange mum nana liggo ngam savrude tiadele bomibe hen e ustude tiadele e dayen ko fati hono jaggugol lewr tawi teskama ma waddo e der leedi Senegal hande kikide dum non ko hunde nde ganda heewani wadde non to bange karallagal kam kadi hollitama lewru ndu kadi ma arduto hono nangenge e kadi ma nibbino feewi ha wada budal hay so tawi haluji kewdi to bange kadi fedde ganda daraninde bayinde kala ko fati e gandal weyon we astronomy e be denya hen hakkila yimbe be kolliti non e wiide Baydi Demba Diop kanko woni kolaado kalfinaado hebloto aspa kanko jokkondirno koye noddirgel ndey aram mbaya musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe haalirde gendiyankore doolo Sénégal ko ɗiɗo kabaruji dabbiye ɗemgal pulaar min tonganno on ɗo e RSI Radio Sénégal International to karallagal ko sokhna Mam Jemessar e Ibrahima Fall chaîne national woni toon ko hadiratu Marie Claire Sen e Seni Diop e yesande ko guidemon sel mon El Hadj Oumar Barkabal aadi men e kabaruji ko waktuji nayyi toon to chaîne national ɓoyata ko Ablaye Tandia arata e ɗemgal soninki bandiraɓe on jaram
1: Oumar Barkabal khibar wi gil khada gel radio Senegal Ablaye Tandia ali khibaru njofandi mama jeme sarado Marie Claire Sen yano danga misinga o gar khibaru bin kra lenki ya fayku khibaru pofno ga jopna khadan kebeke ne khibar depu nya kem ga jopna khadan kebeke na qasimantam nante ek ngin ko ministre kite begni sik jamane ministre kite bega khli Mamadou Ndoye kuma ado sorot nani kuma irta khade bari kulo nan kriftef mbebe gat ngane kat jamane chartni khibaru kama braw mbe dimma o dimma jamane chartni nga kuma iga jofani ya gatni frakhundu de bendi ndokhuno ko assemblée nationale nimbange kuma kungin ko soti ce civil seronga digem ko fo gun ko sartni khibaru nyakunga kenga fo anaga khaw khriften domé na me fama kama pour sur banuga kili nanti fode beni baunu kumbene kila yokota litini gel ekinro e jamane ke e sartini ndanga onda irikian kakunga ogatela kada ngoko beke nutuba kabange na kasima nana kankoto beni kiteke dange ke kubitoa fonga telge matanji ke lo milimete ni kebi kenya nyak gelken dingra ketika dantanto ye kunga nantuite nantukunga ikorbakika e nukunga nantuite nanti jinga agima kageli kunda ninga aganta kunga kargeri nifankangir golo koro bende bertuba kunga gate nga jiwuran kilunga irkuros nan dingra dantanto ye kunga jiwuran kilu kumine gedebere kunga jimisik donunga kanukune koni kunga ikunga jinchi gira onas kunga ibe gasiki do jiwuran kilu kukibare mbate yiro grina kene mekudo gangar feri nyanu kunga kubine ga jino kunga igibak jino kunga mokobia honda rikian kakunga nantuite nanti lenk arba nga kunga aganoko lenkulo ngiriko nanti ekinu ko kasondo sane nga kunga yi ime eragana eke kunga sorobini tuwa kumporante nga tingene kate ekinu ko ken kibare kamakunga yana kibare kekunga yanduko serebe kwa akhli beidi demba jopa agen sekretari charge ibe gasiki do kunga kibaru bate asefa kibaru nga masiri nga nanti eke kunga fumbebe gaten kate ekinu ko kaso ke kado kie nga iga meregana lenkulo nga kaganta fuana agante dalana wakana agirikian kakunga kulo na ekinu ko kaiti nga nakita kunga akboliane agamno asuna toko jamane ke saili ntambangi kenyanchi kunga ministri be gasiki do fonction public nga do golen kibare mbate wakana akhli mamola mini jante adaga nukbunu ko sen lui bange kulo nankata haruma kunde mana fini nga nabuni danga mokobe kenyanchi ke dingra kurumbo bini taga do nunga ade kundingro kunga nandegi ekinu ko ira kenguni eke kunga iriko nandu kundingro magtinto haruma kunga fofo gati nga nakati ekinu ko kaiti nkibaru nga ado centre medico social ke kakunga ile ken kalibere kulo gati ntono haruma kunga wanda do notel kanda binyona banga ministri be gasiki do sokendo ekinu ko nabur mre nkibare mbate aka tengit ken dingra bange kunga nan tweete nanti ayrego do nunga dingra be oga khli jabir aga khana communiquer be oga khli ulampane eke kunga nan tweete do dokube ga khli nyamon nan tweete ko nan tweete fumbe be ga tin ka so yen khbarun kama arga kulu na so anu ku dina meru kunga na khfte do me kudo gan kata so ga yeke ga sembe talan kinne mo be baun fo anu kunga gan kata golna la kem po ga be ngunina haduma kunda on dari ken qawtil khada nga nokube ga khli bu jabe aga khana departement kaulak haduma ko be ga bren ken dingra bange kungir ko nan tilen kota ke tampi itili fifi anu ma baun kunga khasu kunyeri no kunga fonga telgal matan na te benne kunga agano ko gumbuni nga irkunya fe ibaki ma gadde gumbe ni gando nga irko nan tweet nan tlen ko fiano ko gana nyirno kunga durun tini do woto ni nyimina cha grin wacha igarne fe on dari ken ka kunga ko tlen ka arba nga ko tani dno ma ngere ko tani ger sigini lemna khuda nga kunga dno ma ger sigini lemna khuda zigen sor ba ngere ko nan tanga na fa funga te gema wujune do ko mo filli e ya hanne kunga len ko ta ke kunga ir kenya ir fanka ne ber kenya ko do ya hanno ko kunga igan katti de mana kunga igan ti yoko ne ni fene am ado igan ti no ko wutu gel lemna kunga ken kai ke fini gel fini bene ado igan ti sunnandini ko su kefni gel fini be ni ku ngana ko tende be ko dona lemna ko ngana ntida asru ko den khbare mbattia terin kanu maro mu ko khbara nyo ma gaaw so won tondo nyaali to ngi ken khayam ablay tanja ali khbaru ku jofandi serbe go danga misnga ani ma manje mesar kat kané ko ngastrébé o ga khlé ek ni ko sékou mané magri khbaru ndio fanaka da balantin kan
2: way de abdoulay tanja sumti de biyarab ci amang be sen fima bandu badou sifra maftay ko moussa mendi madaba santé gi mour nyang maketu lo am te dimbo djuma fcha ci ta radio sénégal international momu bi nyang magimbo le ci min ngi sibé abdindou outma bi nyang magimbo we magina nge bombondon to ngin mom vle fifi ngou taboki genya samindi be mesé bu ko bri santa mo baptine ba ngou tama we madou sénégal wombo nin wo gel magina ngeya fontama samindi bingin janma binga madan gitla tini kumbuta lama bingiti ntagab sant we madu bibina binyab demtir njalo bitambe ngmerigo bitobi tay kumbuta ma hurnya bamba ka gasinjimi ngabi nge chief ko kimba ma bingin bi bi rumbu mahabe ak merima yandon tongin ma kemino mo faji long bek pagi bigi ma hurnya binya sawi meri wombu bibina biyo bodi hati de bigi binyang mab demtir bodima ayuma baptumbo butip ndang depute bo binyabo Assemblée nationale we madu bitobi tay ak député gemengi njimem faati ngi ci magin hedna faati ngod long bek bagi ngou tama abama gimbaya baga gresi njimem ngabi ngi chief we madu gina no mohur nyaangwa mu tikki wi cete nang bu tabokki bi mohur nyabi gibi hotina giti samindi bakat pak ngalam bi ntakti absent amo binyang magimbo gedna Senegal wo kemino no jot mon jimmi faati ngod ngi chief mabundu bagi ni agresi njimem ngabi ngi chief amo binyang magini barambo bu nyob matogi agresi chimmin ngi cinta ala benyamu gimbo ndi we mayantuma hajuma fana ba ngodnate aptuti podi be mafana ya ndon tongin mo flefo mu gifimo hurnya benyamu gifta ngama por mu duba dus njalle wad mawi afi si jorgo bele we madu be mafana ged nanya ngutama hurnya ba mada wili mbodang kemik sibi be kibi ma hurnya chatemba mo bonchin dan hidna be ma hurnya somba mu duba gige sam be chatet bin tidna ngam nguta ba ya te bin sante ngi bidimba o man tingane mbuto kontile ya mumba maketile akudbini we ginyamo buga sante ngaba ma o mabaptu mbo chenjo dip nya fe nguta kingi binin boki ngi uma bab tumbo ngwal mba anyaga ngukol kol goy mo hurnya mo binya mo bi the ke ngob tuba ke madu jan mabdi ma maran jetet ne ngutama samb kang bo wil ponche yambu to bi sambo yo hime higi andang ne blusi we ma uti nga fana biget tuba samin di bo maran jetet ne wil ponche barbe ngma bab nguta wil mbori kemek sip kamba bu holinan ang bulin jimin jif ke mo hurnya gegi a raison si jor ma hedma bi ma ngaraya bagama da to git santeng ke bidin ngutama sam nguta bo ku mada gi mo hurnya bangang kang niwe antuma hajima bangud na tawma bab tumbo gi nyuti kolo abutu bo hurnya mabi luama ngluan senegal ma giubi nyabo constitution senegal wo be madu bi mo hurnya be ko gi société civile bekdo alama kimbo be meme mesa bombo ak fotep so ya bin something bi nyang ma samindi bi ko suglo kambara mbaba mbasa mindi bi ya babo kimbo ya mbamba gi apport politique ko senegal sambu ko suglo ndani ap chaji bamba ndandi gwinma bibi gi mo gwel ngala woda samindi bi ngin yande ngin mo emo hurnya agio ministre binyabo mamadu ndoy madu bethana nya kolkach senegal wombo ndibi chetmo bidat marabia amba nehirte njal woy wegu mo hurnya wipara yo kolkach mbol ndin chachan bijut kuma ke fana madabito fage senegal mafana kena luk kima jangata nge ya hatibi kumbo kima jangata meksibo juma we fana gi mo hurnya samindi butuk ngale ndani njandibi nyutumo kolla mo hurnya gi constitution senegal wo we madu gina mo hurnya we fana gi sant mo hurnya beba be santi samindi bugo paglo bombo gi njandibi nono binya ya mondu ntongin mo bi butu bamba ki mabiamba bi nyewti butu bamba mabi tabi ki mo hunya ngaki lomba man tinga ni senegal ma nyobotin jalu gimbo amo bi nyamu gimbo ndi nya chalni we ya antuma hajuma alama kimbo tuba begdu ndewi guma ya bogol ga nguc atento bega bega ka nguc ngala gol njalu bi thambe mo babi ya porning gwe ko hunya keki mbuti ke mesimba kalak ndang maka sinin gaba mihid make ma botina bandani ya ndun tangin mo umanum ting miwe kiya kiya sama hurnya gek pikit ma porni sinwo njalma bi teknik ngala mafana wegi mo hurnya botu bandani ngiwe tinga ben sakte samin dibi megespa ngala gol njambi gi onasbuki be ma namba gi tidala la mo hurnya mbol pur mutu ndang bi mo hurnya njangwe diko ala ma bengi kawili sambu numgi heding to sujur hedu man tingani bi gima gin hedna mesem bamba matbu wala ba ham fana mom mu binget binyang ma yanchu mo samin di binyang ma kusuklo ya ndi binyang ma ntok na le motorong be un binyang ma to bitana le iwo mbon ndogi ng binyang ma chal wala ndong ngirti mo we ma gin mom mu biawe ma du man tinga no ngita hama we u giab dinde dinde be be ngoto le ma giti yo bib dinde ma ni potoma le ma giti ma to su chaaji bola le ma we ntinga fana binyang ma be sa tembol le ma tingi chal mo changa ngi fana bar mbon jalon chal mo binge ket ni binyang ma witiki wilolo ya mo sam binyang ma hur habe o ma bisant mbamba am mo gel ma ki wew tinga gel ma bidi kingi nyama ma nchoma ma bidi ma be bingi bi mo hunya mso chaaji bol ali we man tinga ni bangina tingi ni babe nyabo eclipse scolaire solaire ndiwe antuma hajima mo bangud nete anam tedin binjona ma hatidi si jorwe ma fana we ma du ministre ma hurnya he ma hebi nya fi ndeng ni bab tum bogbas wa tedin senegal e ma ginan bombo ak labre ma fana tedin kasmas ma barwa badi nambo fi binjona ko bele asaminda to kasengi bi ma hurnya bamba gi bitengi ksub ma hedna bogba ma ngi bi ma gina garan sam ma du sukuti ni nguta boki jabir go bele gimbo af komin ulampan ngi chama bi nyabo nyamon ina docteur cheikh omar bam binam bi to angtasimba mangi xubo mbama hedma to kasenga basa mindi amada hura ginche tugot mabigin ya mondu ngin mabeg mafana ginana ngipchete ponjim ginta por ngin gite dimbi an gas nga gas mabigin hedma we mafana gi umuhur nyo bonchun gintawi bar mbondu ntangin ma i mafana binam gi muhur nya aged nambandu sumtu mahala pombung hur nya fefi gifi afinyam ko bele fefana gifi muhur nya binchete fi umantingani binyang ngid na mada kingi gebi amese mbama biara bi jamanga sifu mabdudus njemesar mariklesen gibinyang bama be kote beglad mabu yulu bonjang tor san tamandu bi amba mesi kunjama en chotki nangenya alanta chula ma binyabo chef guts sane
3: se kumane njomudi esale ni saf mi bami kajante na radio senegal amide machine om njem njemesar ni lo bon nanga defna ka fe fatijata defla nyafi na fubaj mi kuna kon nyene de ko gaba non dunya pe yonde kamanjor wa fanu mangi radio amide kunyir ko janga di pop kunyil kunine kamate finkil wan kutuk mi di forum no romi e kan ko kuntunta kon man o lako wal bare pop no manjal wa wam anyi lanine di anyi la ase ko kula banya jeunesse funa ka fe fatijat kamenge pan kumanjen wanu munmi wa jake fang di boko di pop e manje nang an ware umang fukoy di kapana kami khombol pan ku wonoro jak di wanu manje kunyila ko bunku je kachokor fumumin di wan kula benya vi public mo ke medi kondi elab nang kamenge di kana ko kami di kunyila koko di buyoko banani ke kuba jeret uroko wajaka nya moke medi kondi elab nang roja jaka fangman kana ko fangman kulue minye ula ko ala di funaka fuki la fatijat di mekre doye na fula nya fatur fu bajmi ko na ko no unyenno di ku gaba journée mondiale de la jeunesse ro baba jo wanno manje wanno kumi ke fandi ka pana ko la kami jigen shor nya kamenge di kunyil fam fam ko no sikeme sibaki nampento rike kan manje ko ku janga ko ko di kajator be lobo di ko pali rajawmi di bejeli wanno manje rajawmi di pop wa fwati buya boli moke me di kondi lob nang buya bo po bati ko kuseka kokila kuma ngot man ala ko anyele di kusenol anine ka jemi pop de ebaje farban ko la ko kunyel ro pop ko la ko la ko kemik di bokon pour ja di kunyel ko janga ro anu manji mi usumutil moke mi di kondi ka jator bandi ku jaw di ke tanu manje centre conseil ado yoyom de kasofori man ku jaw kumik di bokka ko palel jambol fang man yokenel di kapana ko la kami jigensho nous la balle de révision constitutionnelle wa fwati bakam nya kami société civile koko di elaba bukana ka kami di olal Sénégal projet di kami di politique jambol ko yoken ko bakako ka wototumi ala commune a ministre bankono Mamadou Ndoye ala lob ka wonoro manane mo famati Sénégal moare mo pour di silem bare papa di ko magna baba joan kulo be nya réforme constitutionnelle de manje bunkungala ne kuji ker wait man se parti assemblé du ola singolen silako anu kungola ne kumik di ola lo kanja mu mafamola di mu fang ma muje fochul nya kami société civile koku di lob ola pe o kanato uyegeto la no manjal nang ro baba je na fafang man no senoral nyen kanja mu mafamola di mu fang ma muje fochul difna kafe fati jat dure Dakar babaj ka ñor kam kan ko toñe do an ko le ñal leadership féminin nya centre Hélène Johnson sur l'œuf yo e wonke nya o an ko le ñal Hélène sur l'œuf o ala ko e la ko no ani fanatu mo famati Liberia ngala ko pop lauréat yati prix Nobel be ko soumay mo ke mi di kuyabol fuken di palais am yani fanatu mo folal Bassirou Diomaye Faye o ayabol fuken di palais kila ngala ko no a président bare pop sa sal mo famati Sénégal man kuyabomi di pop ka wonor kanu manje kamenge panuko poro di mofmano man mami Afrique be jodore di wala man ku wono di makon be manje bunku ngala ne ku chokor ku sekak di ko man nang aseka angolena kan wan anine angolena pop kamatro fuyumil ola pe o manjal wan anine angolena alako aseka pop di kungolen kunino di elekoma ekela nulo baldi kapana kami tuba mumela mudufa njupo fanga na ngemite elobe no kemi ya de konde lo projet sunkendi kuna ka kanu matinya ku woje ko jok na mumela mudufa jopo fanga yok kajen Burkina Boli di pop men tipo di silo pasoli baba ju lolo no manje be jaat mumela muronge ba proto 600 sosikane wa fa ukila ko mamang man ku prenali mumela mukila na ngemite elobe fanga kami ona koko di ewon kir man ko bonker ko jaw ko puren mo mala mo kila mate kamenge ko ngolante ko jaw si haja soli nulo badi bakaner banuma jwan ko labnya eclipse solaire yo rom nang bala bu yahe fang bare pop di bukana ko di ko manje nang pour jatte climera pan bu yahe fang yo ko boli mo ke mi di kondi elabo lettre wa fo no manje wati chosan bare wa fang ko labe ya scientifique kamat bala bu ki la pan bu yahe jatte ban pan lebi di olal ni ke sa bukana ko la ko ko ko yidi ko famba mati wala bu yahe ya fang nula ba di tourne di département yati biñona amini sawayo ken mi ewañe wala ko la ko kadiator be manjo bunangole na asofor ko wanya kami body pop kami di emato sinoko di esuke an kolobe nya jabior di community olampan jabbe di nyamon ami docteur cheikh omar ba aja jaw yo ko adiator tan bukana ko mi di ewandi ulaka wole di pop wita wole nya ko ne ko mama man ko faman ko hankene di pop sofor ko ni la ko jaw be di ko seka ko di ewanye ke la kanjamu bacara le de fanga man no bu yakene ko rinding pop di barrage yati afinyam nulo bala di esuki an ko le benya bur jobe di département yati kaolak bo kamenge woni ko yoyo ko fangdi jasu nanu manje nan okuru jato sinoko di nang sibe si jamen si sahab kan di ku joko sunso munye kane si ko leñ ko no futoko di ko gaba fanfang sibe sono kan ko gaba di unyan sano ko sunye ame ani fatima famo esuke yoli nane ko yoyo ko fang nya ko di elob kanak nan kamenge sa di ewoto nan kujo ko sonyi nan kuno kendo sino kasano ko sonyi mi ban ko mamang man gouvernement jawbe di ko autorité ko faman ko jegori di ko manj bu ko lene ko jom jambul bu kana ko kila ko yokeni wangela ko mi kamanje no lo bané jom de salon ni sal amedi masine ngeme sar ni lo bol u jokora ka jom nya panisan frima fa apalam hadisi se di frima fatikumanding

su mai bare su mai kep zo sane assalamu alaikum badi manin kolna kamoy lalu badu nal ki parti wato fe la site radio senegal ate bi dakar san san kol mo kono mi mu don kate forum oti mi mu an kabi musol leadership oti musol la ke fan itani nyam wala fanan ila nyato ta kol kono ate han kabi mi mu e centre ellen johnson sirlef wala yow ta ka wilindi kaitan yonko ateni ancien presidente menu liberia ate prix nobel de la paix soto wo fanna to tidronko ate kunun son excellence basiru jomay jahar fayya telta ka hankabi ka jendi paleto anaye nyo konto njeto kadiamu fanna to ti ate ancien presidente fananka ate banko nyaton ko senegal banko kanka ate tu fam fam ka jetu momina ko dronko senegal akse ye nyunko accepté ta kanyin kanyin bemu ta ka dia ate senegal banko kan ka hakilo susa nyola memu development africa la fanato ti bar fananka musol ta ka promouvoir no il kul kon nyamin ka promotion dila journée mi alan ko yalo ndi fondin kel la fanato ti bi bole han ka bi kidimandola dunia konoti yaat na doron ko momo ye fansun temole ta ot communal kon tarin ka yaat na doron ko ate han ka bi jero ke kota ko ka fo doron ko memu ate xomboldi dronko e be on be participation funding kel be benajeto ka han kabi dunia akolta ke kacha memu ONG Polaris asoti yeni tane ko ka fogo dronko senegal banko kan kemo mili alonko e sanje tan savani lulo soto woro dama wala mu ate han kabi conseil municipal oti assemblée nationale fanang député kemé député ta woro ni lulu memu remi siol fotata sanje tan savani lulu to mo worawla da mannum kulo mi yalan ko dron ko yaaje ko adoya ta bakele tan dron ko bi situation be temu nyama an kabi kay tan dron ko funding ke la carola senegal banko kamile sanji tan sawani lulo soto ke mo ke me ta worawlo ni lulo be molti o yaawli yatan ko nyantar fala ko tole ate o journée mondiale de la jeunesse yen soron kol mantu ko makatun ko la funding ke sunguto mi yalan ko hakkelte sawarta yel ta ko ko londi nyaato ke nyon funding ke ta ke kacandi an kabi hate marfutu juno la fanato ti aninka kono soto juno la barfananka kata sunnoto akamantoro min kamananka ka infection min kamananto anin sasal nin kudol musobala ni mantoro min be kake musol kan waliyat na dron han kabi hate centre conseiller ado wita dron ko kadindunta ke sembentu yandi mi mu funding ke sungutol ti te nyom funding kel kan ni mu yalan kan kabi sungutol ma beta jeto dron ko ni tan ko ka fako bi be sensibilisation kan ken ke wado wiyeta ka kolya la karna fotata min makaka chandi aika kuma kaja firum fayo baromat na doron kan kabi aya ifonya akula han kabi yika na banko la constitution ta ka kukutul kafuna jemi mo reformoti societe civile be wi labi ka conference de presse ke nyin so mandala ni kibar janjanal ye nyati ni la ka kuma kan fo e bitroto banko la kolbe nyame min mun na banko la sato la fanato ti momodou ndoy bolle kono maître ancien ministre momodou ndoy maître mam adama gay aninka musa mbay miyanko ancienk rapporteur général adjoint lomo ate senriti ate ninka senegal banko kankini bi memoto fanatoti kaite ndonko momodou ndo mi yalan ko hanaka bi alfa la mati senegal banko kan ate muke mu yalan ko ancien ministre won mu ako kolkata nyamin senegal banko kan mi munna banko la constitution ti ka revision kuto kamananje ako tel alfa ni mo wilino dron ko ate benna holi ate na dron ko bi yo kolje kata nyamin to ni mo wili yo kolta ke ko ni nyoma dron ko senegal bi ta dun na hula kono mi yalan ko ata fam bondino la ajeto reforme fanato ti yani tan ko ka fako dron ko e kana kolke mi yalan ko dron ko a bentante la mafo il na côté da manela bari yake ku mu yalan ko abe senegal be na fala hen yitande ko ka fugo dron ko commento ye kacal min be ke mi mu assisolti societe civile nin ka parti politique be bente jeto mi yalan ko dron ko mi mu premier ministre oti wala fan assemblée nationale ousmane sonko fang ay o signé le nungo président de la république basiru diomaye fay fana ya signé no bitilo to niolta yolta ka landi tabulo kan dron ko ku jamaabe soto no la jeto mi yalan ko dron ko ya jike wala be banko samban
manola be den ya ke be la den fenti akana ke han kabi kudo ti badi manin kol na kam lalu Senegal ba kacan kan nyame France fana ba kacan kan wal nyamane dunia be mi mutiloni ka karola beunti ka tinin ko bi habe commencer la ni 18h la mi mu eclipse solaire ti kulo mi alan ko dro han kabi Senegal banko kan bi ya fenomeno nyin ka metre ka ke scientifico la fanato ti ko nyimu fenati mi alan ko c'est tout à fait naturel ko dro kan kabi association mi alan ko itel be association senegalais mi mu promotion de l'astronomie ko be hakkilo tala ke tenkundi be di demba ba mi mu secrétaire général oti ateo kuro la fanato ti dro ko ko an kabi nyin sifa ka bona Allahu ta'ala la fanato ti dro ko ni tata alfal feji ka ful ko dro ko dinoto an kabi mi mu duati wo ke dro ko bari keta scientifique ko la fanato ti dro ko karodu la do be an kabi wala fanank wa karodu la do be ate saum talal ka mabo ate edinkra dolto mbadi manin kol na kam welalo bi an kabi ate jul jabe département kaolak bi ye solution sotale carton ko mi nin si suñati e nitandi ko kara worawla wuccho ko min siata nin si tan min siata nin si tan nanti min suña wala yatin doron ko san yi laftale ka kayto ta ka di chef de village la doron ko ni nin so san yeta doron ko ye kayto ko yodi la tare bulo ko no safe ni aje bul doron ko salon ko ma suña bar ni nin so jebuli man kayto jebuli salon ko doron ko lo mi yalan ko kuko to ko kunna badi manin kol na kam wala lo nyina mun na banko ke baroti ngam min kamana na to anal badi ma khadi sise ate njeme sara wol be RC nga sen national kol kontong ala baraka almantinyan kunna karola fosama wassalam.